ahem adung lothe ephang do lothe atheng wang si men lo bonta sarpi ke pandet lo sukbari atum ada pen ason ason asai klem det pen lang chinglu kedam atwar arai si halaso alothe arong ke kedo arniwang lang kachinglu kedam ahut sukbari ke halaso alothe kemen likpon petsi chopon bom ansi sarpi abang thekdun lok si pulu po nang lason nang ri che palang no pon ri bang nang be dokok ji sarpi alam sukbari arju jesi lapen sarpi aphansi pasirek thurong lo lason kasirek ajok kithan alam arjulong lesi akuru ta sukbari aphan hang that si sarpi angno amat kaibong pen theng thop thop si pulu nang nuthom phi lason silur langno asai ke klemri sarpi abang aso ari deng sodak apot si aningduk pen si hem chidamlo sukbari ta lason arni pen asilur ke langno asai obublo la pen lo gacharli ahin pano vet si aning kan ke hot ang deng papleng det si hem chewanlo sukbari ahem nang chile si sukuri alam ateng pen sai ki klem si mithang ahem chepang cho lo longri longpat aphan kelang pen chipari pon asai klem pon lo sukbari ki klem asai ke me la pen anong athang thedung la pen ahem arit ke plang pajowe hem thelo bonta ka charli ahut akuru ebang a kaibong pen ke theng alam tengne un edet lo sukbari aphan lo ke than akuru ta alang ke than vek also ke plan ki phi la pen asai ke klem pa me alam arjulong si aning arong lo sukbari aphan ning kang sam ahir jume pidam ji lang pusi wan lo guru sar abom pami alam arjulong si aning arong lo sukbari aphan ning kang sam ahir jume pidam jilang pusi wang lo kurusar abang wang bom lo towar along sukbari ta thek dun long lo akuru ke wang thek long si alang phan kai bong pen ke theng alam matha dam si alar ki thui ji aphan mathalo sukbari ke kaibong kithe chiri dam si towar along ton koklo kurusar aphan theklok pen kaibong jarding si pulu nang nephan nang hem kedo ahut nang ketheng alar pini nang phan dak amat nang pathipu kurusar abang mathading si pulu thalang po ne theng tame sita ne ethe alam nang thanlang sukbari aning thithu si pulo thalang kalilo non amat nang pran damnang po kurusar abang thakdun lo nepathi tame sita ne jong si nang oso ako nang silur kelang no kachong thui apot nang thengthe asonte nang non ason nang nong kam avelo kachong thui lok po la si ne nang phan nang than nang pakeng apot jong si ne pap the o pulote nang ni pathi non kurusar amithang abang che o che ho dai lo sukbari ta matha ding si ahok aphan patu un e pu chini lapen kaibong pak bu paklo bu si kurusar aphan chardom pur onglo mithang kamatha dam kechok che alam chikubur si dia chohanglo nang tum lahen lo nang pi nang po lapen akethe kiding atum nang kethan alam junodak pura mathari bang nang kapare

0: Kristo nang hacelo. Halaso ahud ihudi akay ang bong Jesu Kristo apan kikroykre atum pinang ando halatum hemfu Jesu Kristo apan ap karmut ji asay klemlo. Kikroykre atum chelang si halatum bidi kanglim klemlo. Hempu Jesu Kristo ari sang ho abang krehini apan tek an bidi pen ihudi atum baipon lo. Lasi ari sang ho ang bong pen Judas pu abang arnam along pen che odun si Jesu Kristo apan kelang un edet atum ari deng pajer det lo. Jesu Kristo ke thangnat akichok che ave sita kilang un e atum ason ason kichok che che alam boksi kang sai ji apan pilat richo ang no pon det lo. Ihudi atum ke ong dung arat alam patepek un e si Jesu Kristo apan thangnat adai ave sita pilat richo Jesu Kristo apan thang parpan athak pathi ji apan parai dun det lo. Halaso ahud muluk atum kechok che asai klem det lo. Te aprang KNG apan theng parpan along si kapathi ji arondo lasi pilar richo kaparai ateng pen armut oxi atum Jesu Kristo apan pathi the aprang sampri abu pen un ansap sap ji chinek holo na anta kalilang Jesu Kristo amethang si theng parpan pache pon thu nang lang ihudi adet kalvari anglong henlo theng parpan pen kapachi adim Jesu Kristo aphan kalvari anglong along pon pen ingsu aphutup kupsi ari akeng theng parpan athak ingchin ka pangchim pen saksi Jesu Kristo apran armutlo Jesu Kristo chitang lo pusi theng parpan along pen NC pip dam lo bon ta ar nam aso lapen kar jong kang thir apot si Jesu Kristo thilo lapen nithom kichok aphi puthot reng thu si thur putlu Jesu Kristo thilot pen ki thur thu arni aphan star sunday pulo Jesu Kristo pier the kahache arni mati jong achiklo ni phaing koi ra pho ke Christmas pulo Jesu Kristo pier the kahache aninkan thongkep ra kithom arta an si do chot laso ang bong pen ninkan kithom vet si dhorom alam pache thang long chot Jesu Kristo ti et lo sita alang li ka pache thang tikang adhorom pir the adang ta che thang plup lo rup sing teron
1: lan velo ma
0: dole
1: kopi lonon ke kopi lo kopar jupanji ke
0: lun
1: kopi alon la
0: den dilons alun
1: ta tang de lun le puthat arjudun thulo nang arjim solo

0: Dame eso, me está. Nenan chinilo, amsimhan. Nang tumta, nang pipen kachika kahutke. Kang jara wapu si nang tumta neke chaktikan. Sita, pinini nang chinilo. Sumekto kahut. Ne bina ki chomsip, tong jeta hutke. Nenang chinilo, nang tum. Abita, takuna biasa neke er.
1: Let me get out of here.
2: Jihang mana bilang tu? Jakob di permana nak? Kurang di permana nak?

0: 난 냉내고.
1: 냉기병 나.
2: La pono ponong litum pravlo bromo pen gilun ponalun ang litum arju iklong tanglo. Boro alun baru mang denglong pen gijut si alun arju ito ita. Alun alam te dokha jalai furakwi.

0: adun tu rong rupa jai mek damiklo nang rong rupa jai mek ang deng long pen event planner aputak urmi rong bepi la pen tresi rong bepi atumang bong chu chi pudalam te arju ikta
1: aprang si radio kar juara da tumphan ansami kardom pajiriklo pini nili tum chihu chipu da jai megalong inut event planner mati adamasar along alira cham ki pi ke thek naya bang phi urmi rong pi pi phansi nili tum chop haponiklo lasi alang li no nili tuma studio along nang li getlo lasi aprang si alang li phan nili tum akaswani difua hin pen suri suriya kardom pajiriklo
2: Kardom la pen churu piklo nang litum phan nili phan la pusona jai meglong nang chu phapona pot nili la pusona jai megalong banglong ji puke chima tha the sitame kupuson pen nia por nang kili nang kitang ama nili nang chitong dun long mati nang litum nang chu pha porateng pen nang pali dun long pot ar nam phan sitame suri suriya kardom chipilo la pen te radio karju arata tum phan ta nili hen pen suri suriya kardom lo la pen te nangke phatum phanle thots tame ninging sampiklo kardom
1: tangti aprangsi ilitum chethan ponsina nangli tum labang so sai comment tu pensi kapang cheng ponlo lapen koson penlo
2: nilitum la so sai pang cheng pon ikke 2021 aning kan february cheklo se pang cheng pon ik nilitum laki nilitum long sai ka cherap la ke bang troxido klemra petlo nilitum Kiklaim ke cheng ke lake February 2021, February 21 ar niya malo. Lake nilitum kiklaim ik cheng ke rong monjira long. Nilitum arlo sumar det ka chelang. Bang trok do, bang trok si ka li pa mo nili chok che delo. Bang trok pet nilitum kiklaim. La bang trok ang bong ke nilitum anutin da hem pulo. Alang inut siya hem pudo vetlo puke kalilo nilitum bang troka mata hem pulo lake. Lasi nilitum ladak di pudet de ke klem hedi la soa kam ke nilitum karbiang long, west karbiang long ta nilitum dam. Nahok le nang hang sita hedi nonangko ke nilitum dam bom la pusi klem bom lo. Nilitum la adamasar long det le ke klem ke kali la mane ko mane osomara mahang ke thek birthday pusi pupo hedi. Birthday long ta nilitum klem la pente bang engagement piso ke hang lo la pente. De la adamasar ajara hin nilitum claim la sinilitum event planner pusichi puder hedi decoration a hin genilitum aliralon ki pike nilitum pening an ke ningkan phota su se chat pojo ki claim tang hedi la sila pulo ke claim ke
1: tang te aprang prang ge litum karbia tum gela pusola sai ge ki claim bang zoom o mate kavia son si thek dun
2: kalang kalang
1: la si nang litum la karbiang long along ke nang litum sikapang cheng siloma mati nang litum pena prang komat ni ke klem aphan ke thek dun long la pson dum
2: o nilitum thek dun long pa mi pen si alang litum long pen silapu ke charli dun bu ke kali nilitum hedi ke pang cheng cheng hot ke la 2021 an inkan ke ko avilang bu si che thek dam long la si nilitum pang cheng iklo apike dolo he non bang ke sitame holo su hot ke nilitum data son si nilitum che thek long
1: tangte nangli tumla ki klema hut asona mungge nangli tumina si ka sonse pon loma mati konat ni pen si ke wan ikla
2: nilitum menale ka sonse ke kali nilitum asona mungga chiri ke hedi la nanit pen si ke wando ke lo pen la mir pusita bahala materials e jaha ka hormu ke hedi nilitum ke che nam la pente direction che thanon si hedi kaselam la son putado
1: tangte nangli tum labang so sai ke klem ge karbiang long chota kali usi pamu nangli than lo
2: kalang kalang
1: konana di malong sinangli tum ke klem pon pon
2: nili tum hello pic an ke kali he di sita me nogang alam ke klem dam eklo la pente dolo lason he di ake hello he karbiang long bena behre dolo nili tum ke klem dam he arji ding thu hoilo ma ti di asi ke dam na hok le nang hang sita me dun dun lo
1: tangte nangli tum labang so sai ke klem pon pen ali ge ko puson lo
2: Ali hedi nilitum la explore long lo mane ini la so cyclem de pulotang ti nilimit thang che la khadam je bangke hem si dolun pomati nili charlie do sitame ke charlie pen lo ke nilia ke lo ke damare re la si la so kam claim pe na bangke hedi dam long piklo karbiang long adang ta kama vi puloti che dam ik emati sitame no na bangke jui long lo west karbiang long is karbiang long lapu is pulo pulotang te choki hola dam long japrajan japra lang so tang hodi dilao jan thola puta ni

0: prangmen damlong le nili tumke istami nonambang damlong lo ves pulotang te donka tangho hamren lason hedi damlong amat alli ge lason si chethek damlong lo lasi juida juilong lo klemda klemlong lo alli ge lason si matha dam nili pen ke he
1: tangde nang li labang suasai ge klempen nang lihem tun along ta ka chelang un ajakong dom
0: pudam pulotang te asap sup ki nili hedi cherabdon iglong lapente methanga phanta hedi chelang iglong lo
1: tangde nang li tum labang suasai ge klembo mahut nang li ning karong nai ki kupia hut la
0: nili tum hedi ning karong nai ke la bang trok do mati di arlo somar det bang trok chetong at pen ke klem dam long ke hedi ninga rong pik an athe ka absent da dokok ti mati not ke belega side dokok ponang dunun e det mani ke hala son ti mati di sitalan chetong la bang trok chetong la pen ke klem dam long a sai lo pothe ninga rong pik ching nek long che than long klem rap long mati di la so da por ke ninga rong nai a por lo
1: tangte nang li than lo la hut pen ke inut bahini absent da titi la pusona hut ke nang li tum ko son pen si kaminish pon no mati kachlang pon
0: la sona diho ke aprang ke cheng hut ke ni li tum absent se apor chi po stamina na phi bang ke absent da pusita mi inut bahini ang dun de pusita mi ni tum bahini bang e thombe sita asaya mota he di idea dolo ama thang the manage da titi lo nan bang ke manage un lo
1: tangte la adama sarlong alira lon ki pi pusita ka preka prekta do oma didi la sinang li tumalong bangi ko pi pi ason long pon
0: nili tum long hedi nili tum package do do la si la alang li tum di mana teng pen sinang hang pulote alang li tum customization na teng man sinang hang pulote la bangke alang li tum ateng pen si claim po client tum ateng pen si sita mi nili tum han sinang pack iko nang li tum ke claim ver idea teng pen le nang claim pinoy pulote la nili tum bangke la jun tu arlo so pin so pang ni adem backdrop do po la pen te gate photo booth non lom ke photo ta bang chi uthai thai ma didi mohor ka chene badem da selam pipo la pendhala welcome board parlo so pena pinso adam pi adam po tum phana men hai ke tok pinang la hai sta mini litum selam pi pi hedi la siang ton litum package son si do do lo la pente alang litum aning ke hanga ten customization pusta mi hedi ni litum claim pi
1: tangte nang litum tala anam pen si ke claim la pen ke nang litum asi ka son se tami anam pen mate ka prega di malong anam pen ke endam la pson do ma rented
0: nili tum nona matke anam pen si en ke claim I ke hedi anam pen si en la pente nili tum matke la anam pen bangalong ke endam bu ke ave nili tum hormudet si hedi ke cheng pen la kupi pisi ke nang jima la client tum ateng pen hedi nili tum chinam ik detiti
1: tangte nang li tum la bang so si ka son ke kona pen si ke wan ik
0: nili tum hedim aprang ke nili tum ke cheng cheng hot ke guwahati lom se nam dam hedi aphi ke la nili tum chelang ra pera jerpi tumang bong pen hedi mumbai dealer la son si endam la pendeno na phi thu an mang ke lapu cyclone pon bom mat he chini thu bom mama dimapur lom ta endam da
1: tangte nang li tumaphan munira tum jong sinang humri ji pulote ko son men sinang li tumaphan ang ka chini po
0: nili tumphan hedi la ke ong dung atum nang chini ke lage nili tumphan social media hoi pen instagram page do nili tumalong hedi ladak si nang ke humri ri haladak nili tum contact number te chipi amat si ladak pen si bc ke hedi nang ke ri bang ke ong
1: tangte nang li tum ke cheng si hut pen si la social media long ke achibi lo ma
0: pala nili tum hedi la ke cheng a hut pen ma si hedi la ke cheng pu akam ke cheng pu po hut pen si nili tum ing pu ik dat la kang pu ke nili tum hedi ene ke nili tum ke cheng akam e cheng ma si february ma di di nili tum february 24 pen ma si ing pu dat
1: tangte nang li tum non ke dam tang anta social media true pen si nang li tum hanang contact ik lo ma mati non son la abang kireng la son si nang li tum apan humri ik lo
0: kala la social media hoi pen tahala number si do ikoglo mati di la dak penta do la pente chichini pircha la don rap do pulotang te abang ke reng si nang hang ik iklo he la si dun dun
1: tang ti nang li la bang so asai ke claim pen kapre asai nang li ke claim do thi iklang
0: do punang koglo jo ni li school than ik bom tarabasa hedi jengrong ppm 3 jengrong p school long sinili higher secondary hedi nili subject teacher than ik bom nili subject ki history he haladak lapus than dun ik bom
1: tangte nang li kaprega sai da ke claim pon do pulasi nonason lapu decoration na ta nang li phanang hang maha punang li sai da do pulote la sona pora hu nang li ko son si kaminish loma
0: nili hedi nili tum la claim ra perang bong anta belega sai do rep amat si nili tum lapu apor ke hedi me thanga

0: kalang kalang guwahati ta long sita mi holo dak bangke ke dam hello wing la so phanche non bangke ni litum di ma por si dam bom
1: tangte nang li tumla ka pamat along nang li tumla alira cham tong pi cholo ma mate pendel jak tum gela alira cham pi po pendel la vedet la sonda do do ma
0: kalang kalang
1: la sinang li tuma bangela pendel ta
0: oh ni li tum hedi mithang jong jong a pendel ta do sitamin ni li tum la pu collapse ta do he collapse ta do ni li tum phan na son la pu hala pendel ocho da tum pulo tangte ni li tum phanang contact ik po alang li tum long dun po la pen ke ni li tum phanang ki contact ik beka tum ta na ar ju po je pendel do ik ma pulo tangte ni li tum ta lang li tum phan hang po hedi la si do son lo non bang ke do kok lo pendel ta aprang ni li tum pendel ke ave he samin non bang ke do lo
1: tang ti nang li tum aprang la pendel ka vi a hut pen non pendel bi ponder a hut ka chi prek ke gupila
0: ala bangke non nili tum bangke requirement pador plup titilo mati di la e client tum hanta he mane alang li tum nili tum phan decoration ang enchot poison dor de son phophe pupo alang li tum ta ka sik sak do kok titi mati sta min non bangke nili tum phan le ek bar nang chi dilo pulo tang ti nili tum si pachun ek lap po he di enke alang li tum ben ta thang ka sik sak ave po la lo ka che prek bangke
1: jong sinang li tumhan isi adimalong nang hang pon lo puloti nang li tumhala dak pen la nang li tumang bong tangka sapso vele long ba do ole long pusta minang li tum nang limit hang hem tuna phan ko son pen sika chepa dor in la
0: nili tum he la pulo nona matke mithang jong jong a phansi ke claim side mati di matsila pulo chepa dor ike he la anutinta athema asai bele ke dorep mati amatsila bangke mithang khorcha phansi chiri lo por he la pulo dor de pho phe sita he chepa dor bom
1: anutinta ning sambom
0: la lo anutinta ning sambom la the mithang sike claim ve ka sai pensi ke long mati atanka he pai ning sampik
1: tangte aku nang li phanar jupon thuing tu nang li pongopen nang li chathan lo nang li school a nat ba than bang a size ta minang li claim ponik bompu
0: kala
1: la sinang li hala than bang a size ke claim pen la non nang li decorator ke claim a kam kolo bang sinang li ning kaching sam nai la
0: nili ke hini ta ni ning sam athe nili aprang pen ta hedi la son claim long ji pu bangke chi matha the la decoration a hian bangke claim long ji pu chi matha the sitami la son ni ning hang pe la ben te hala ke nili profession no mane nili passion lo hala teaching profession ke nili ning dok pek bi hek pen da nili ke teacher se man ji pu pu la se hala bangke kalang lo he akoman ta man long lo nili non claim bom lo jamela decoration a hian bang ta nili ning dok pek la si hinita nili ning hang asai lo pu si pu dam ji
1: penangan nang li phan munira tum gela decorator hedi penangan che thang ma tidi nang li tum da happy place decor hedi la si la pensi penangan munira tum gena nang li phan nang chini la si nang li hala tum phan ko pisipu intu
0: de la ke nili ko pisipu po alang li tum ta munit ke anutin se ning kang sam ka break mati nili claim voi lo po se alang li tum ning nang kang sam putakali la pente hula tum claim ke dera phan ke ning sam se putakali mati di la si nili la alang li tum hani pu ke tungke kai kita her juminang pidun verno nili phan la pulo la anso se her juminang pidun lo te nili tal anso se klem don thek po dam don thek po la lo
1: tangte oson pen sinang li tum ka chini ni la je la da program do ji pulo te nang li tum alira cham ki palang mi dun ji phan ke dam dam ke oson men se ka chini la
0: nili tum phan alang li tum nang contact po la det si nili tum chini ni la hedi bang adina tarik nang than po la pente design si tanang chelo po nona son uso birthday ningkani si bustami alang tum nang chethan po ba ningkan hini busi tanang chethan po aku amuk hem bangke nili tum bia ala adamasar pusitami alang li tumang chethan po la pente engagement piso ke hang bustami ang chethan po la so ateng benzi nili tum ta claim claim la pente la nang hang kosan si kachini ma po bangke alang litum nang hang nang ji la nang khobor nang ji la berta nang pilo plotang te an sini litum ta dina tarik chini po la pente kunat arong ma kupung ma hedi la hai details en po an sini litum ta dun dun
1: tang te pini ge aporta doik olopot pini ajai mega bangke la pon ling toni kolone nangli nilitum nangge chohang nangge chopha teng pen ke wang pot nangli phansita me kardom pipa jirlo la pente nangli ke klema sai long anso si arnam le hier juminang pa pidun bom lo ne
0: choro pigla kardom
2: la pona porang litum

inang do pu asim pe na hom nang do pu na ka na ra non si non chi phong seng nang non e non chi phong seng nang non mai chi phong ke seng a po rom ai nang e bang sere nok ji ang bong ai yu lu non nok ji kang ring pon

0: nai ke jene ba botox tang ho nanoplastisia tang ho angke la face treatment la current pen ka pang sibla hai por bang ke biun elang non mat ke sta me upgrade pon ji ko ke ban tu ji phan ke bad ba ki ke ni long do lap lo
1: tang te nang ni long ke long asom na men thanik ji ma ko pi pi si ge avar sai ke long pon ma
0: avar sai ke long pon ji ke la ke facial do ji straightening do ji ang pen ke la bridal do man ta make up la hai do ji ang ke party make up ang ke spa la hai do ji color hai ta do ji facial ta pipi facial ma ka kuri ji ning hang color se ta me pipi color ma mane ka chi vi ji ning hang atom se ta me long pon ji ni li long
1: ate facial ke nang li long ke ko an pen si ador ke cheng ik lo
0: ador ki cheng ke facial abang ke 800 pen si starting la pen ke clean up abang ke 400 pen si starting
1: facial pulote amahang ke saphalo ma amade ko pilo ni ek jima
0: lalo facial pupu ki sumana tum ke narju o he facial pupu ni
1: de tum ta to ko ma ti de
0: la pen ke facial ke lalo itum chilang damlo pulote chikier ke pina mahang la pen ka chikier mahang prek pik jene ba I si tum example en damlo pulote mira rong le tum cho e pusita me lana lo pulote mi o titi lana ne pulote mimi de titi son se las imhang se tami ichu se tami chikier pik nang jitum chikier lo pulote melo mane la facial hai kuri lo pulote wrinkles ke wang tang ho amhang la sarpi mar tum ba pusita me arlo so tum ko jang tum se tami pigmentation hai ke wang do do he amhang ki ek wang etiti a poor pepen la ke ka chilana dun de apollo mithang skin chilang lipin pen cream dak endon tap a potlo la hai bangke when facial la hai kuri dun pulote sap ko la hai bangke chances kom pik wrinkles ke wang la pen ga mahang skin lo pipi ma problem ki do he jene ba pimples la hai ki wang acne la hai ki wang hai se ta me mane chances kom o lo la hai bangke
1: la facial ke e phong la pu claim noti claim ber nang po yalo ma sa pha ber nang po yalo ma la ga chiklo jon wang ko sita me he
0: ene sa pha ber sikim me a the mane no lam ke difu lom se ta me na hok se ta me pollution ke do pik lo a sa po ba se ta me mahang ke ter lai do kok ti to face wash chot ba sabun pe ne mahang ching mor chot ke lai hor mu ka ke nang clean up ba facial ke kuri vek tang ji mahang ke ter lai ke paka ka pan bang ke
1: tang ti la facial ke kuri ke ko an an ba ka por en lo
0: facial bang ke ke ong nai lo 1 hours ba ke nang ji a the massage kurinang kok titi ma titi a real hai anta kurinang kok titi la se 1 hours ke nang kok titi facial kuri bang ke
1: tang te non nang li ke nang mi thang akula ta jingpu er lo la si nang li phan ang tan non la parlor pe na behere se ta mi nang hang bang do do mano na son ke la apor lo ma ti di ada massage tang ho kona ne birthday tang ho ma ti ring ceremony tang ho la sa long se ta mi nang li phan nang hang hang ma
0: ho do na ke hang do do ili kar biang long kang long an bang ni ke dam long si ke dolo ham ren tang ho ang ke kironi la hai lom an tani han bia nang hang bang do lo pu bali puthar nat mane make up season lo pulo te make up han ke nang hang bang do to na kar biang long kang an bang ke dam dam lo he un an ke
1: tam te nang li nang hang lo pulo te nang li nu bet tong ke dam dam ma mate nang ria sang ho ta je pon ek lo nang li
0: ni ria sang ho ni je pon pon mane helper nu je pon pon
1: ke chera bra bari
0: ke chera bra bari to
1: tang te nang li la kapang e ya hormu la bar la long hormu an ke konat pen si ke wan wan lo
0: kalang la ni hormu ku chi wan hai ke prai ke ni go hati pen si ke wan ke on la pen ke dimapur pen ta wan wan isi ni hormu ke se ta me prai ke on na hormu ke wan wan ke ni go hati pen si ni chi wan ke on
1: tang te nang li parlor kupo na thulo non ka ching pudun ikke
0: a pirbi market na pirbi market la karbi hotel do mati di la so building a taxi ba second floor lo
1: tang te nang li long non bang ko an bak nang ki cherap dun do lo nang li parlor lo staff la he bang ko an bak do la
0: non mat ke bhai ni vet la staff ke inut vet la inut bang ke helper chot la ke the kali der la ma ti dis ta min ke joy pen se la pan than pon bom lo ke joy pen se ni pathek lo la pan bang ke inut bang ke salary type se ni bi pon lo salary se bi pon bom lo inut pan bang ke staff bi pon lo he a the inut vet ke un edet ji lo hot pen ke muni do hu da son ke helper nang kok ti staff sa min nang kok ti he di sta

0: là ane salary ki pipon vega bang tala an expert o ke kalila ane son son ye kam ke thek lo ke ka charli tani hang o po joi ni si ni alang han ki joi pen si ni pipon lo he mane ani hang o po joi ni si ki bita ki pipon lo ko un an ke ne ta me pathek ji phan si ta bor ilo than pon bom jalo he
1: tante non nang parlar along kumat ni mane nang charli don lang patum ta do ikma
0: do tang chali dun nam poke de do ke do he stamine bang se por chi pi theke de ti lol stamine a por ke ni un ane chi pi thu ji ni prang da ka chali je ni hang tum stame ang pen ke certificate ki pg certificate ki pg avar saita ni mane ke claim pon ji ke ni hang he na se ni li long cha nang chali dun bang do pulote certificate se tam long pon ji mo ve
1: tang te nang li long la official pa na behre ko pipi ma ki do nang le sap sap than pon chom chomi ma official ke mahang kang mur bolo mati la se son ka prakta do lang mati sa sap sap than pon tha la radio kar jo ra tuma phan
0: la lo official po bang ke la ke I mahang phan lo clean ups ta me mahang phan lo sa me clean up ke la ke mahang an cho jim hang pen a chi thok an sa ta me facial lo plo te la inning an ta long pon ji inning an nu nga na la pen ke a ri long pon ji facial ko ri bang ke la pen ke pedicure po bang ke la ka king kang roy phan lo ke ter ki su man sar pi tum ke inko bot e plo te a ri mane a king ako ching roy e de ti ma te an ke la pregnancy tum ta king ke ching roy e an ke manela husana parking ta kang etiti matidi la massage cha long pon po pedicure kori long bangke manicure bangke la ga re massage bang lo pen ke straightening ke la ga chu parking lo smoothening sita me a chu parking ason lo sita me la bangke ironing u e ironing bang pio e jalo smoothing bangke la pen ke rebonding pupo bangke la a chu chu parking tang atom la pa nona a phi ki bang thu chu hedi ka packing to a pansila bangke rebonding pupo ke la keratin treatment pupu do keratin treatment a bangke non nom ke no tin ta color chivit po straight kuri pon ka chu hino et etiti do do hede la se keratin treatment a bangke la ka chu ka protect a panlo mane chu pa damage me lo he a chu pa protect pandon ke la nenoplastasia putala son lo nenoplastasia bangke la son lo achu chipa king po anke color vidun det po ba color vid det pen achu chipa king dela tum banke plastic sona chu chipla chiplang de ti mane vung lam ti jalo la putula to machu son hedi na son chi mande ti lo pursi ang de ti ja he
1: mane la ichu pa king ke prang lo te color bang ke chi nang ne lo pya lo bo
0: mane nang chu chipa king I pute color bang chi vid vet nang ji color chi vid det pen se achu pa king lo pute la ke me cho det a chances do kok titi la se chu chu packing ji polote color bank avoid nang ji basically ako jong si color ta do kok straightening ta kurina kok po banglo polote nang keratin treatment ba la nenoplastasia botox la hai bang kui kurido nang kok titi lo la se ke spa odoji oiling spa ke la lo
1: la se chu phano bo
0: e chu phando straight kuri det lo polote la protein ki pidun dun hedi la lo massage talong ponji la da ke ke oiling talola kisamana tum ke prai bha ke la ke kisamana tum ge appu kachu rot ta ho ti hang ke su pu ke dawai chu che tum bang ke di oiling se na chukuri ri na so oiling na chukuri long bang ke plus appu long massage talong po plus in ke la chu bang ta mane me po oil kulori lu plote he achu bang ta ke dry tum lo plote oiling na kuri da ti chalo achu pa dry drelo oiling kurilo plote hede
1: tangte nangli bihek pen se nangli ning ke hang pulo ka pang ek mate ka pamat ana thu la si nangli hematum sta me lapu ana thu nang che don don ek ma
0: kala nang che don don pek ni pai ni po the family to manda nang che don don warning nang arong don olo ni me thang da kulat ka ching pu pen ke anso si si mane aning ka rong lo nang support don thulo la la ni kulat ka ching pu nanga chirap don nai ke nili pope nili pai chirap don pick and lo
1: tang te nang li long non nang li parlar along mane mana nang claim don thu ji pusita nang li ku pia qualification lo hang ku ka son tina thek e tang ji puluma mate son soni le thek chat han chat sita me nang li ponik pon nang li parlar ala
0: nili pan ke joy ke ne ke thek et sik nang ji a the thek thilo pote ko ne ria lang phan than thurang kok ti la pen ke than lo pulote a porta nang che te tima titi la se un plote ne ke mane expert tang

0: kam ke thek tang ha to man sine ebi pon kang tung he athe mane parlor ki milo plote ne nili customer tum se ta me staff ki milong pen ke od identity che od ha helo la tum ke the expert pen se od mane chiklaming tung mati expert pen si mane achu kang thi pon achu chipa keng pon official pon non thek thi tum pen ke che od ha he mati claim ha he mane ke thek tum pen si mane aris ta me pinning tung jalo claiming tung jalo hedi lalo an expert lo plote me send it lo ni phan sita me easy lo he
1: tang tin ang limu pen pu bom nang li ang tan sita me kapang e phan dam dam pu la sin ang li hada kapang e dam ki just a mahang a face chot pa mate to tell a bangar john la make up la chu bin ni anda nang li lo design ke
0: kuri li ang se lo make up kisaman na ke make up wong wong po wang jui titi tum ta do so ta me ni li bang ke lapu kali make up lo polo te face make up de lo po te achu achu de pen dressing ku pima indut a koina mane ka chi bia lo polo te adam pi lo he koina lo la jong si mane lang no dak na ba ko son ma chok chi ma ja je ma la ke sop ni li si lang don lo la bang ke pipi ma nang ji anta achu long la mir ke sek mane everything lo ko pima koina ke nang ji koina ke just address ji thik nang chot ti lo
1: la phulong la mir hai ke sek anda nali tuk tok pon pon lo ma
0: kalang
1: adam pi bang ga pe ri ji sik chot la
0: pe ri ji sik po la pen ke la jewelry la hai leg roy la hai ji sik po lan chol lo la bad ba ki ke pang e ason ko son my style bang nang arju po la sona style sinang ji a choose ta me ne la sona chubi sinang ji mir se ta me ne la sona nang ji plote mane customer ko pi maning ki hang la sne to me claim pilo pen ke aning pang sam nang ko lo he bang aning ki hang pen sinang pulo pote li ka ning ki hang ting se claim nang ko ko mate sona style sinang ji make up se ta me heavy nang ne light nang ne pas me ne to na so ting sine to me pi pon lo
1: bang pima ke pu
0: bang pima
1: tang te na rang li tum la dak a parlor long mata ke bang bang duma la bia phan bu pon nga chipang i i he ta sun ta duma
0: o non mat ke ni kli kulat ke ki mi lang pon non mat ke ni long wang be dang sta mi a prang ni ke to na kulat a lom ma bang ke wang wang lo ni li klem dun long lo prai ke non la last ni ke to na parlor long geneva beauty paradise long bang ke bai do chedo e bai do chedo e mane ni methang ni bang thek se ra joine bai do bang ese aning chi the do lo he aning chi the do joine se chibang we da ditilo dokan se tamen ke prai ni li se handle nang lab lo ni li se lang lab lo pi ma ke wang anta ni li se mane ko son bo handle don et ditilo he lang don et ditilo customer phans ta mes ta me ke bai do pen bai do hanang ji bodum bang bai do ha phan hang si lan si bai do bang wang wang lo na lo parlor long ke claim bang ke ne joy ke kali ki suman tan ke joy e joy joy u bu pu he
1: joy ke kam ke ave ma ti
0: lo arlo ni tum ke arlo se dokok ti ti arni arvejing tang nang ne a hok lo he su ta me arni arvejing tang te det pu su ta me kam bang duk pi ngi ke bu prop ti ti ino amoni ra phan ka pang e ino amoni ra phan jene pa massage ka kuri ke tum chakong nang kok ma ti ti na chakong ka chipi mane customer phan aning ka pang sam ni tum kam ke lalo ma ti customer phan ko son sending pang sam ji ma ko son se satisfy ki pg ma lalo ma ti la se la la ka ma tha customer phan ka ching hon customer phan ko son se ni aning pang sam thek ji ma la kama tha jaini hedi mane ni tu iduk tu
1: tang te nang lila na mi tha kula ching pu pe prang anut ka praka kula ra long ning kan ko at pa glem nun do nang le
0: banga pala long e glem don ke ni le ke ning kan 8 years lo 8 years 9 years ke ke chok lo he 9 years ke chok an se mi tha ching pu lo
1: tang te nang li non lom la pang e akor jang tum han ko pilo puji ke nan mapang tek pik pik mati
0: oh lalo
1: asi ku pp sigi enang ji ma ayan ma bo he than pachini ek ji ma
0: nan ma kor jang tom pan ke ni ke than de data chok la tuma me thang ta upgrade pik pik so ta me achu ka kisma na kor jang tom achu chi ke ke face ke ke tum ta do la pen ke ka chek ji mat ke la tuma ni hang pik pik sa me isi claim that isi claim that titi la tum color sa ta me lar boy titi color ta ese chibit po ese chibit ta ese chibit po la det kalilang aku straight ta kuridon pit po la tum mane a timetable chini ne kache mat bang ka ni hang o he dia timetable chini ne mane ichu phana son heno dak ji la son claim no pote hala ta par protect do nang ji

0: mar toma tam ki longpen mar hedi
1: Mm-hmm.
0: metha mane in chin proof ulo na se mistakes por mu bang ke bang phan than the se direct iphanang pulo pulo te hedi ili ko pima mistake iphanang chi nang pulo pote ili se mistake bang ke chi pakare ponji mati la lo la se customer han tani pupu pination problem do ba pination ne ke chok che do koklo pote ni phanang pona ni na pakare ji ason se ne ta pupulo hedi nalo mekung phu mekung phu det pen kya chung tip dun lo a chung tip dun det pen spa la hai lang ke klem he ke ching si a bang ke a pian sing ke upgrade bom long ke lal he bai do tum tang ke thek lo pen ke tum ta nang nang nang sot kok ti lo klem na mot bu ja he nang sot kok ti lo ke ko son si customer phan pa satisfy ji ma ko son si customer phan aning pang sam nei ma pula ke bai do tum si nai than lo ni phan bai do tum nang than pa mi a join ni si ni ta pinyar ni an ke ni ta charge bon thek lo asi bai do tum phan ke ni li churu pik ji la pen ke bai do men ta ni aning tu ki cheng si la revealing parlor long a bai do la bang ge rup suna boro ke second a parlor long ni ke do tun la single parlor po bang ke chompi chompi pal po la det pen ke dun thu ne ke do dun thu la bang ke beauty paradise la so bai do men bang ke akale se bring ma na bang ke thoma bai do tum pan ke ne churu pe ga na pen tine ta ne a the ni la tuma jo ni pen se ka charge up un lo
1: hello tang te pini nang li pen pen nang alam che thamang lo ko san se pang e nang ma bu ke la si pini ka por alam ta do ka wa pot nil de tum kapamat mate kapang e phuthak ke chingki chi than ke la pu an le ington pan kok lo na la si nang li phan se ta mi choro lo nang li pusta mi la pu an a por nang chi pi dun the ka pot puthot ap suri suri kardom paje reglo
0: o nili se ta me nang churu pi ano nang li tum nang ke pha pot la si nang churu pi ano akaswani hin tum phan ta la pe nang li tum phan an tum an ta mane churu pi kan lo kardom
2: labona ponang le tum sangpi marajai mek angdenglong pen beauty parlor apta kajok ing te pi la pen hun mili krupi ya tumang bong chu chi puralam the arjik long tang lo adun thu hindi la marjan kali alun na jai mek da mik donang aprang se alun na ke alisha chennai pen gelun pon alun alam the is se is to tang te labang so alun arjik ta

La pona ponong li tiung i kam kam ni chi yora nang non po lun lam lamang so lun nang li tiung ar jik long tang lo adun tu joram pang chu lo penare sang hutum gelun alun alun lam the wang non ni lip omri tatang te lamang so lun ar jik ta.

Aduntu. Asam Islam Marjan alun ang denglong damilo nang aprang si alun lake. Rajjoti konwar pengilun pon alun alam te osto ak akha khote polun arjikta.